sai bicho sa nakatawa chan di wala ni ito lele lele kaman ni ko mi kacche ba ke pasaka pasaka.